0: ade mi ejoda won abi makodi ilorin jailango bi oto bini ori akini komri solomon ta oda ta genya ona chi ebe mevi oto ido no dagbare genya ogeno ire ho igon wo wo fun oko yi ona chi ebe dagbare be jada menya ge ofure ki ariwi ona gbabu mana oda ta no ri ariwi oto ido ona chi emi no me oyi oto ido opada ji south south ti riwe ja oyi komri solomon kida ta mi president bola tinubu no hu age nya non blue obeja da mi ebe ne ene gbare gbe na dare awun na ke no na mi nya ge e ki amu yo ki se obo beja da mi ki sabo won na beja da mi e ki won ni won na lo se no se o ta wi bi oyo da che nya ge woni ugbe bi o to ni lagbe bi gbe ni obo to fo na wi obo lo si Independent National Electoral Commission ekuto ewo wo mama dagbare ni ba se karu bo we be ke na da menya ge ile daru bo we be wi o to edo ono ki ta ore ji inec okidayi to yon boru no da ta ge yan ge ona chi ewo de gbe ni owo to re ji august uki osi august to des osi 2025 re si onu ki osi july 2026 all right what about ta oyi ene gbare gbe na le on brigade also the name we nigeria ne gba ne gbe ne yokon o si division of the va eda lui mu won na dagbare na da mi nya ge eda sabo mi itun ene nya igbe eda mi e fan wi o to edo onada chi won na le won na wi uwo ja no wi eko bi bini we were the Ovia North East local government. Or is any that's about learning one and our toy. Do another change the dog by every other any who can you why say? Or baby. Or you go federal government. Or that law, beja damier. Any bellow gay, Ewan and Leon with forest guard. A kitchen mama, boom boom, a carry auto, my can or see igbe. Or that change a diamond mama, my equitable, ne wo mama, boom boom, they see thousands. Ne wo ye boom boom ida ma emi beja da menya ke ekisaba gbe loge inewe na bi idumuno keke no sike inewe na beja da menya ke ewo ne do ne wo mu bi enelo mi eziga ida yero oni ewe na chi ose na da chi ebeluwi o to kaduna edo kogi na da menya ke ekutu ewo ne ye mama boom boom eye nwe eni iwon na na fo na mi nyange eki ne dagbare ni do awon ni won na lo se sambeja da mi o to ki fure iwo kan wa ona even ma se mi ni dagbare wi e samba no class radio wa bu ma re ka ma ho me na fa wa so nu ba di ba ma religion
1: ndi ba ya ka na mu abia ko mo so fu radio station na nka na po e samba no kula e ba si wi ni nyenu udoku ndi nke no kwese na anu nehi na asi nke onye na-eme ibu onye na-aga ya du santi naanị ka ọ mara ọkpa na-aga ya na-azụ maka ọsọ bido ka ọ mara ebe o si agba anọmarịkwa n'ebe ọ na-agbaga udo dịrị na ndị igbo onye na-ekwu okwu a bụ fu nwanyị na nwoke nke a na-akpọ anya mere good news okwuchukwu a na-enwe m ọtụtụ okwu ndị nke nsị ka nkọrị nọ ya kebụ onye na-eme n'obodo nke anyị nọ n'ime bụ obodo naijiria n'ụbọchị nke nta bụ ụbọchị satọde udo dịrị nụ nke isi bụ onye isi ọchịchị n'aka bụ Bola Ahmed Tinubu ekwugo okwu si na ọ chọrọ ka itinye ndị mmadụ n'aka bụ onye akpọ na bekee 28,000 persons n'aka bụ onye ọ chọrọ itinye na amị n'anya akpọ 12 divisions ana onye okwu a si na ọnụ nwanne nwoke nke bụ Comrade Solomon wee na-apụta nke ibuo bụ ịkwụnye ego kwụsị na ịnweta ego ndị mmadụ nke bụ ndị tinye aka na ịnweta enyi iji atụ ntụ na obodo bụ Edo steeti n'aka bụ ndị ga-aga rejista maka nyegbasa eleshọn anụnye akpọ na nọmba bụ 131 and 165 n'aka bụ nye ga-aga rejista maka ntụ nke a na-atụ na-abịa n'afọ na-abịa abịa nke ịtọ bụ ndị isi ọchịchị obodo n'aka bụ ndị bụ federal gọọmenti etiti